gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo loyin oni ni ojo Friday ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa daddy ati mommy e dide nle ile mo tun ti mo oni ojo keji o de ni ogbon osu elekejo ton tan lo odun 2026 Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagititun ni ilu Ibadan gbogbo eyin omo Olorun eyin wo le nfe iran lowo Olorun gbogbo igba to ba ngbadua ta ngbadua ba se ngba yi an dajo ni sa ojo ti adua oba down ojo to oba kaju adua asi dabi ala e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo iran lowo alaileyan oba to ni gbogbo majemu ona mi se kan si yin laaro yi bo kin to je ise ni gbogbo bi te ba wa eyin te ba fe iran lowo nikan ni ke dide oni project waju ipa re oka ofe sanwo school omo ipa re oka ofe wo school omo ko le dase o se se ko wo bo se ngbo mi oti to ni yawo oti to loko mo ti so fun yin pe ti o fi don the 7 a se nkan meji ju adua iran lowo lo bi ma se mo ki gbe ni birthday woli odekunle epafura na wa nwaju emi gan fun ra mi ni lo iran lowo oh my god nibo lo wa nbo lo e wa daddy mo le wa mommy e ma bo e wa do bale e wa kunle ni waju ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijin le fe ji ova eni to nfo won agbara and some sunday service sunday to last mommy e se mo bo nbi pepe e se mo bo nbi pepe daddy engineer e jo mo ko lala

0: Nice. Daddy, a year out, a year out, see mommy, a year out, see phone. A dupe low wave, one, no, at you, your fair thing, and what you feel, and you know, a year. Long one, woman, we are be a gal. A dupe, dupe, or going for Jesus. Jesus, or you are what? Who bear your more long into my loss on Facebook, at YouTube, well, TikTok. I go me fabo, la, I go put to Tony. But here, Jerry, we are one in Jesus City. You go send it your loan. I go me fabo, be batty poor no studio ye. Catoto my moon, lonely a badgy gun. Let my young mama, you know, missing dunes in town, don't dunwo. At his morning devotion. A prayer walk, he lock and buy. Lay a lock exercise, jogging and cool. And the gun is in Jesus City, lay a lo gem arrow. Abo sinu onje emi. Onje emi. Lenyin ba ye. A ton test wa junu prayer wa. O lufe. To ba ti join wa lo mura bayi. A wan Jesus City. Lati woro dunye ti woman to ton lo si kiri. Eleve so kale ni ya nan kuyi. Jesus City le denye. Lati omodu meta la si o goji odu. A won odo Jesu. O la la to pariye. A won kan go to join mi ni we ma. Ni jo Sunday. Because ah, we je we musi to pada parisi be ni gbaradi fun birthday wole odekun li e pavras olorun loju ori be ki seyan gbogbo eyan omo olorun e dide sa e dide mommy nje le gbe ese meta si waju ko to di pe aki hallelujah nla aki hallelujah hallelujah mefa ti se ise ojo kefa hallelujah mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o eto wa daju ogo meta o so nipa meta lokan ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo gbogbo eni to ba gbe ese meta si waju je npase bi won ba fun oni agbara lati se ami loruko Jesu nibi to wa yen to ba mo mo so ko ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere olorun to po ni pa atagbara yo ta ri iran lowo si o Oluwa ni mi ogbodo gbadura meji ti o fi don the 7 ki sa mo toro fun iran lowo latojo Monday ni woli odekun li o ti mo gbaradi fun birthday ni and birthday ta nso yi ki lo Olorun ti lo woli odekun le gan fun we want to celebrate the life of impact on ta fe se niyan e je ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo Olorun nawo mejeji soke kan so eleyi ta to ki hallelujah eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi as someone in a low winning, I just saw by Benny Toba Fielen. I say, Beckle, I just put it on. Wala, wa. Oh, no, Jackie Sam, we will need some will keep me baba. Bubba, you let Bubba, you're more long time, Bommy. Bose, BS, and let us what any baba. Fool me, Nin, and the war. Ninuik, my Jew, me. As someone in a low winning, Psalm 108, verse 12. As sunny in a low winning. Olorun bi mama ise gbe ese siwaju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te siwaju laye agbara Olorun ati ase re ti o fi fun mama ni iran lowo oto Olorun iran lowo Olorun nikan la toro loruko Jesu mo ni ko de ba o in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba ran mi lowo fun ra re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible eyinbo ni nbe lowo mi o na ni mama ka bi ogo se nje ti olohun bo ki n to lo ninu yen nibi to duro si yen so le foke kokan ki hallelujah nla mefa eyin te ba gboran laaro yi e mo je pupo ninu ere ile na oluwa so fun mi pe enikan gbo mi lowo lowo bayi I o sun ti le fi mo ekun lo sunji emi oluwa wa ni so fun o pe mo sunkun mo won ti ran iran lowo si o in tin bo leru Olorun lohun ti gbo bukata yen asiri Olorun yen o fun enikan Oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi sise ni mu won sa nda mi ofin ki ti fe yin won lorun imu re ti block ko de enu block ofun re block ijo je mo pe emi Oluwa ni ko to di ago meje laaro yi ago meje Oluwa lohun tu ole agbara Olorun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ Oluwa ni ki so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation ti nda olamu menstruation re o ti kajo loni oni lo pe ojo kesan number 9 teje yo lara re ah mo duro gege bi woli ase to ton obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje nbi titi nsun wa ko be egbo ti nbe ninu re gbogbo nto japo mo ra won bi n ba je woli olohun aran mi si oni laaro kutukutu yi mo ni ko be be in the name of Jesus owo itusile kokan o aisha okan ni ki nso ni oni bi n ba se wi leti ohun be lo won se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iran lowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe yanu okan o ko to dale owo iran lowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti ran mi si ti ma ka ma si son ti ma ka si ma si son to fi se ni iseju kan ni gbogbo bi te ba wa gbogbo eyin omo olodun so le fo oke gbogbo omo olodun to ba gbo mi igba mefa ni ofo hallelujah mefa somebody stand up and jump up six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mete tun jump ogo ogo ogo fun mesaya wa se bi eni po fe gbe nkan owo mejeji ni o laale mo pase ire to gbe ni agbeti eyin o le da moto gbe mo gbo clearly oluwa ni nigba ti o ba fi pe ojo meta si oni John tori olohun si a testimony won so fun oni ojo oni pa won fun oni ka oluwa ni won a fun won o to di ojo sunday jo send the testimony o send the testimony o ati bere si popo si sin birthday sunday tin boy la se pre e so pe pre pre birthday woli odekunle epaphras and pre tumo si imura sile birthday odekunle epaphras ni we man bi awon kan mo jinle to nbe ninu 77 won kan se ba fi nsere ni olufe olorun lo won da so si olorun ta leni ti mo ba wi boluwa se nbe ti emi nbe laye o ya gba aye titun re gba ise titun re ohun to fi le mo rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus ta ni ngbo mi bi te ba wa e sumo waju eni kan ni bi waju bo sumo na bi ti radio re ba wa wa tewo e gbon ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 mo leyin bo ni bibeli to nbe lowo mi only God is our refuge and our strength a very present help in trouble. A very present help. Any kind of woli kanye. Olorun ni abo wa ati agbara wa. Oni lowo lowo iran lowo ni igba iponju. Oya bo se sumo bi radio wa gbe oju re si bi ceiling. Bi oju soki orun. Oluwa asiko ni mo nilo iran lowo re. Asiko ni ko dide fun mi. Asiko ni ko sanu fun mi. Gbe iran lowo dide ko su yo to pari. Olorun ki to niye yo to gbe ran mi lowo fun ra re sister ati mario le ti olorun ba de lati ran lowo ati bi omo ki se to le iran lowo olorun lo nilo wa ki gbe ran mi lowo ki n le bi olu omo ran mi lowo ki n le rise to le tan ise mi olorun fi se to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to si si olorun olorun kan fi ran mi lowo e ri tawo eyan ba n to owo wọ́n ni mọ́mí ẹ̀dàgbọ́ ẹ̀fì 20,000 ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀fì 10,000 ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀fì 2,000 ràn mí lọ́wọ́ ìwọ náà wàá kọjú sí ẹni tó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ a very present help in the time of need gbójú sókè sí ọlọ́run kan mọ́mọ́ fi wòsàn ràn mí lọ́wọ́ fowó ràn mí lọ́wọ́ kó sù yóò tó parí sọ bẹ́ẹ̀ àṣírí ni nínú ìwé psalm 121 ẹ̀gbọ́n tó sọ ó ní my help come from the Lord who made heaven and the heart. Iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa eni to da orun ati aye. Esa mi o so iranlowo eniyan nisin. Mo nso iranlowo Olorun. Jem bi on question. Mummy so Olorun le ran olowo. Daddy so Olorun le ran olowo. O meni ti o fowo kan ti o wa ran olowo. Eni kan ni wo ni mo fe tele yin lo Israel. Mo fe tele yin lo Jerusalem. Very simple. Gbadua si eni to le ran olowo a fi sinu awon ti o ran olowo. Olorun gbo aran wo gangan lowo lati travel fun ra re awon eyan tin register mo ti so pe be ni ma ti se counseling ibe mo ti fe gbadua ibe ni mo ti fe mo ise woli olorun tin gbe nu mi lagbara olorun gba ta ba debe ibe lati tura ale papa ju lo lori oke nebo ebi owo mejeji si ori o iran lowo lowo lowo ni igba ipoju won ti gbe oju soke si o loruko jesu oya gba e gba in the name of Jesus e ki gbe baba ran mi lowo a mo fe ko joko nlele gbogbo eni ti ba ngbo mi e joko ni lele nu le yi. I just want you to sit down on the floor to ba se pe nu le re lo wa yato se won to wa nu moto won ti joko already gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye won joko lori agabai yato sa won to ba nbe nu moto ilele ti oluwa ni ile ati ekun re ile lorun omo birin yen lowo ninu Revelation chapter 12 but have in verse 11 lo sale won ni igba ti ejo laila yen to tu omi jade si Maria temi won ni ile si ran lowo lati ba famu olorun lo pase fun ile e kigbe iwo ile ti mo joko leyi bawo oluwa ran mi lowo lati faugun mi mu faugun mi mu enikan ni kini je be ko faugun re mu. Isaiah chapter 41 egbon ti bibeli so ni verse 10 only fear not mo se beru for I am with you, I am with you, mo wa pelu re, only be not dismay olorun re ni soro for I am your God, mo je keru oba o emi mo foya ni je dismay only mo foya emi ni olorun re wa nawo bayi olorun je wo pe wo olorun mi eniyan ti se bi eyan oga bi se mi ti se bi oga bi se mi landlord wa tin se bi eyan bayi oh wa so lecturer se bi lecturer o olorun dide se bi olorun ninu aye mi ha loni ojo jimo pepe yo pomo ju bayi lo lori Facebook egbon to so oni I am your God emi ni olorun I will strengthen you, I will strengthen you ma fun oni agbara olorun re ni soro I will help you oh my God Isaiah 41 I will help you. E kigbe baba. O ti se leri poran mi lowo. Lori oro wo leyi. O ti se leri poran mi lowo. Lori oro oko mi. Olorun o ti se leri poran mi lowo. Lori oro resort mi. Ran mi lowo Olorun. Bo se joko nlele yen. Gbogbo eyan omo Olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok. Ago mefabo laaro kutukutu oni. Bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City. Bi ogo se nje ti Olorun ago mefabo bi n ba ti ku onu studio yi ka tun to ma mu lo ni rabaji gan pepe ye npon mo inu mi si ndun si tawon odo ndanwo ati se morning devotion a prayer walk lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co enikan ni se Jesus ti leyin a lo jeun aro abo sinu onje emi leyin gba yen a tun test waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mu ra bayi a wa Jesus City lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe so kale ni yana ku yi Jesus City le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesu ola la to pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo Sunday because a we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday wole odekun le pafras olorun loji ori be ki seyan
1: oruko mi Reverend Sarah Omolabake mo dupe lowo olorun pe mo pade pe igba ti ma pade e ore mi ka jo sise ni eko won wa ni winla ni branch ni winla won fi pe ilo mi emi atoko mi we are pastors emi no pastor won no pastor a ni jo but ko to di point on say man send pa ni jo sir won man send sister man send baba mi si ni ko si owo lati ra data ni gbogbo gbaye daddy wa yin wa n wa sick won ti late loni igba ti won late mo wa bere ise iranse o bere si lo si school ise iranse olodun de gba gbo sakoso kon kon to lo won na mo meji ta jo bi yi pe ki toju e pe ki make sure pe ki toju e ikan first born mi abe si pray le yen pe ko ti e loko ko noko ba se pe badu apoko loko ohun tesi waju wa ni lori o n kawe o kawe kawe kawe o di doctor
2: church
1: ba ka lo ma sise iyanu fun mi o se ri eni na to tu o a ri eni to ma fe yen iyen ko wa lati UK ni
2: church
1: if you two abure gan nojo abure gangan abure yen wa bi yen lo connect pe baba ati mi soro and by the grace of God ni may first a se yawo yen
2: church
1: a se yawo to larin gan
2: ese
1: yawo to narin gidi fun gan leko la lo se oni sa
2: omo yin si lo be
1: lo mo mi o ti di doctor ba
2: Jesus sotan mo me kan e si sagbalagba le n to lo n tun yan fun o me ki patapata ni so kini nbe nbe ti o ti be ku
1: ikeji sa omo ikeji to ti mo bi le gbogbo pata ni mo connect pelu pe I to wa ni lorin lo si lorin I to wa ni ba ni bi ba lo nwa won wa kini mi wa du won ti ra mo pe emi ma wa lati abekuta
2: e ba npo mo yin ti me bi
1: gloria emi ma wa lati abekuta ohun na ohun wa bi etet se deliverance fun sa e se deliverance tori pe o ni fiance kan mo tun invite yen wa si bi igba ti yen wa si bi olohun sina fun igba to ma se bo se lo serve bo se fo omo mi sile ni ifo kan to ra fo omo mi o gba
2: o tun gba
1: o gba lowe omo mi ti so story yen fun yin ṣugbọn ogo fun olorun pe loni yi o wa pade enikan o eni e kan se birthday fun ni last week na ba ni ke wa o ni mommy eni kan fe surprise ki wa ba wa igbe to hun ke fun ni pe e sa bo wutoju mommy pe mommy o fe ko tele baba bi o lo si Jordan and Israel o de ti send the west wa
2: o tun send the west sota en ti e mo ti mo fe so sister inowo awon omo teyan gun ofo kan si ni mo gbe yan ga wa ga laye se ri n to mo nse tin ba le foju kan o ti pile oro ani mo fi n be yin omo olohun ti olohun ba gbe oga ti mama re ba n be laye ore to le seju to da eyin te wa n lu oba ki se ke ni ki mami yan wa toju omo ni lu oba eni kan ni mo en bo ni uk o da ko lo o but mo discover pe won mo fi awon iya sise ni but to ba lo si jordan israel gbogbo gbogbo aye ni oje tori ko se ti o ni omo dana ko ni se ti o ni omo toju omo eyin mama laya lo wa lopo lopo yin omo goje wa bo toju omo eh wa wa so di kuku nu le aye to ye oje won o tile ko mo wa tomo wahala to se to fi toju awon o tun ko si lo omo to ba feran ya re yo ti e kokko mu lo si bi kan na pe e lo so se meji nbi kan ti o ni se nikan ti o disturb yin teyin no mo se site sin gbogbo bi te ba le wo gbogbo bi te ba le lo gbogbo bi te ba le jede in ti okunrin yen se mo fi pe mi so tele ki se pe o nikan ni o gbadun ara re gbogbo bi ki bi to ba nawo si laye ona mo si fun won lo ti send owo owo gege le pe ni owo ta fi nlo ni isin won lo ni November 3,200,000 lai se owo passport kankan be laga ki eni kan wa wo mama yawo e ko ni mama yin na lo e lo sin olohun sin ijo le se wedding very soon e ti se wedding e ko ni ri atakun e leda mama yi yo mo si lekun fun yin